0: khekh kulmakun li saij oleh chuk ere chiru li kutanghain anain shkiab shkush fedekobera li kyo kuchik chikulak hunsutak sale muepal malak sali nakhekh li nakeshtaleman kuya chana barna kulak li shkia li pukte sibal esilal hain sabar kuy nakanumsi li esilal huakui na le brahlal kutan hukam nak nako taliman kuchi hun kamukak anakkuan chiru li loklak sakewk hain renak to serak ik renak to kutsok na le malak to tsulokak kuy bayak chik hun kamukak chiri shishunil li na le huakui li kanje li nabanumang malak li kyochi ushk sali hun hun chi cooperativas naka ehun li saich oleh chuk ere chihun lesh la esh li nakeke ech ol chish holominkil li halang halang chi komunik angel malak li cooperativas hun hun huakui chihun lesh la esh li asociados ut li asociadas li nakeshtalimang arran li nakekele echi angelak rahlal kutam naka hultikabi cherunak shkiapkush fedekobera yochi kulak salekian rikin klishten maga honaka panuakui rahlal kutam malajo naka hultika huala ajelru li kakaure sinkil huala ajelru li nalibako akui li tzolok chirish li angel hunhu li kyochi beresimang sali halang halang chi cooperativa saban tento akwi takak esa ak chish hunil li karu akshkabano chak malak akwi li karu tok kyochi chal chiku naknakon hun angelak chi chapil sa doktoro malak tustu li retalil chi chapil nakanaw karu li takabano chanru choko chak chishbanung kil karo li tento kwan sa kapen chishbanung kil anak kwan kulak kapek utli tohta chal kakwi chiku usip chi nalepha an li inka takatsep chiri shkachol shkakomon li nakeshtalimang sa li cooperativas hung hung nakanao nak nabalpay li angel li natalimang huakwi nabalpay li komon nake oken apan cholchoa kujipon nak kwang li nalep nacha king malak kwang kakwi li railal chokochi ril al kwakwi shnaubal li resilal chishkuni li rashik li nak ulmang sashben li katepal watemal ut kwan sut nak la o li komon li nako talimang sa li cooperativas hung hung nako shchaki akwi aban ta hultiko akwi ke na rahlal na ko okenchak bayak chi atinak malak chi sera ik chiri chi shuni li nalepha in ut li nasik man ha anak takak e sa kachol malak takak e chi angelak li hung hung chi nalep li hung hung chi silal na kulak sa li kakyang li atin li kaush hung hung hualok utkwi na kapanu ha an neshka komon arana hui choko chishkut bal nak choko chi tzolok shba natin ka naru to atinak chiri chi tzolok shka ure singkil kwi choko chi rapinkil khun na lep hun ka usha nak kwan utin ka nakake chi angelak aan mama kwa tzolok tish kawa ing marechal apink esilal marechal apink atin aba naklat naka tzolok naklat choka chi kawa ure singkila kwi chishkunil li nakakwapi li chapi li usilal nakake chi angelak malak nakake akwi sashnaak uthan li nasikman kikin di kongkos li hong hong chi cooperativas renak yokosh kebal sashnaak yokosh kebashlo al yasilal li nalep hong hong li nakulak kikin li kyoko chishkul malanak kwan sa li halang chi cooperativas la ish nakenaw nak li kangel nabalpay li honal na khala li kutan akwi jo chishik li loklakpo choko chishmerisinkil lanak kwan humpat nanume ut chisep choko chikula kakwi sa shiratik li loklakchab hain li nakota liman kuya na kwan aban kakwi li kakwa dios na na okre toh para kwi naru tokulak anakwi nashnao karu toruk chishpanun kil sa shben li ruchi cho chain aban nakak naktakanak chi chol cho chiku li kataklan kil li kakulu bakwi sa li hunhu chi cooperativas mare kwansut nak nasach chakulat mare kwansut nak nasach sali kachol chishunil li kataklankil u chishunil akwi li kakulo ren nak tots akong to okeng salihunhong chi cooperativas banak marekwan usilal marekwan ni chabilal di nataliman utkuilating kaishat tsakon kuilating kaishat iskesa ah narahnas kienak tentorah ta kakip chi kaushlak sashkawanak kwan mayak la mahelal chiru la komonil rikimbiha in tento yokoshke balretal stil balrich Charo yo chi kwan ki hong hong chi komon. Charo ril pali asociado hong hong. Charo nak na sa konsa shkangel li cooperativa. Awan, ki lakak kwi chi chabil eshka komon, nak na kwan roksin kil hunak li komon ho sha li ka cooperativa, mare aran nak na tiklak kwi chak li chak kilal ka ut sa shkawanak mare li kyo chi holomen, rech alal sa shkawanak chi komon, Tashkawana na nawe ru malaksana ke ril ribebe ba komon ha malaksana ke atinak hokanak na nume hokanak na kulman malak na okho ak shaal hunakli cooperativa aban harin mokoyota chi silman krishi chabil arutsakal li rusilal malakaru tishke chokreli cooperativa li komon ha na kake tishke chokreli cooperativa na kuatinak chirish lish kuanjek chirish lish chol chirish lish chabilal shnale brah malak lish chabilal ikanalem nak nako okta hunak li cooperativa ut nak inkana anuman kanale bakwa ye mokon naka keretan nak nakuan kakwi nak bali railal nak bali chakilash wa nak eba komon ha na ke oken zesh kukpal hun li komonil hun li cooperativa ut kuita ka keretal o nahtil harup Chia rokik yo la hechak li hunho chi cooperativas na taliman clire si la las quinak na vale cual hunshil na ke okchik angelak aban kuichal sa shkaba hunche na na le pinkaus yo kochi shbanun ke sa shkaba na mare na ko okenchi li hundi komon usta inka yo kochi ril balma la hinka chol chochi ko sakal li sakon ki oken ki ten angli na shbanz li komonil Mareshko li kachol chirish bako na lebhan malak shkatsek chirish kachol li rusilal rah takil na kakanap chi ok ut na kakakwan chikaran na ro na shtikip kun railal kun chakilal sa shpen li komonil sa shpen li kooperativa Tentobe ril bal chishunile bebe ba na lebha in komon Inka to atinak kakwi chirish li uchining Inka to atinak kakwi chirish li auk Inka to atinak kakwi chirish li shokbal li shokbal chakru li loklak akwin malak li angelankil ho li pochbal di shikape ho shchinankil ho shutbal za li shnaak malak li koshtal ho ho utkwanchik shkomon tento akwi tzakal takatoch payat li kachol chirish li kakwanghik la o li komon sa li hong hong chi kooperativas panak kwan nak nasat sa kachol nak napal cha brokik chi kangela kunak li komonil ut na ko cha la o shtiki banki hul li railal shtiki banki hul li cha kilal ut hinka na katsil rishi shaw il malak hinka kutan sa kenchi ku tokbar naru na ko shkam malak tokbar naru na ko kulat dikin hain tento takak esa ah li kaush hong hong li na le Lisil balrish lish kwanhik bli komon hung hung li na ke rah ok malak liak kwanke bakwe reri bal tokpar naru tosh am tokpar naru to kulak ut hiho kai te to ta kanar chiku malak ta te liak li kakaush le pal ut inka to tanek sae bli mahelal hung hung uta anan li inka nahman malak inka choko chish sikbal ana le phan dina kasik ban hanak sa stialal sa chabilal sa khunakhil ta banumang li hong hong chik angel sa barkuin na keoken kanachin kawachin li sa khil poyanam mare kwang kakwib li kokal li na ke sa kongkaran ut kwan chik shikomon akwi di tento ta ilmang malak kwan chik shikomon di tento ta ilmang krish chi chabil sa eba cooperativas haan mare shtusu bankil re dalil di karakru ta kwil re la at kun li komon li naru na oko shala cooperativa ho shal li molam li nakat taliman kwe usta kwan re dalil sa li hunho chi estatutos haban a gel rajas kwe ru nak choko ril bal chi chabil ma haan li naru shpat pala nak kwan shwan nak mare li estatutos na bal chab chak shku bankil ut mare na taliman mayak li chak kilal malah na taliman mayak li mahelal aran karubina ulmang a gel ru na jo ebla jolo minel malak li consejo de administración los vendi comisión de vigilancia yo tento yo que ril pal aru li chabi lo presin li tento ta panuman renak kwang kachol chirish li kakomonil renak Cholchoqa kichikuna qeblikomon tekulaq chioken tekulaq ho asociados malaj asociadas malaj chaali ta cooperativa tika qeblish chol riken chijunili karucho coches banunkil ut maquaqeb baqamol chaqkilal malaj baq hachonel chwana nak nakere tan matliman hunaqli chaqkilal chala karuna ru naqacho wana naqacho palis chaqrable qacomonil mare kwanaq ta qachik xiksa halan najesa halan molam chijitok urmaqua halish beul tentota nau tentota kere tal uta kushlo e naqsa la cooperativa kwan li comisión de vigilancia li naruna o ken re ritmal restu kubanki ru hun atli chakilan ut li consejo de administración handi na beresin re dish angel la cooperativa ut kwan sa spena kwan ri bal mala shakbali chakra sa spen li asociados kwina ilman mala nataliman kre tali lut resila la kwi na aranch taliman hun li railal mala hun li majelal entobi es kanaka kwash kastisin ril al chicha bil chijunil a naleba kwaya li kyoko chishkotbal erikin anakwan chiru li loklak saqew kha enza shkabash ki apshkush fede kobera li nakulak sa lekyan grahlal kutan rikin lishte maga kyoko chi serae kyoko chi zolok ut kyoko akwi chakshkultikan kil cheru rubelak chijunil li rashik li nataliman chijunil li railal chijunil li uul chijunil li butit li uqek akwi kyo chi kulmang sa li halang halang chi nakhek tentó taquil tentó tacacol que chiru chichunila nalep chichunila railala coaye incana canau tocpar naru toculac incana canau caru chicli naru nachala quiza tapen cultico erena nacosera exilisha naleba coaye abandi cuanza de capen a an ripal ten an oken rena quincata animo quincata animan hachaquilan junjun linacatoch linacacos meyat erique manaslina cayalca em nun sinkil resilal saldi puktesibal esilal ha in lina coxi reish nun sinkil li nale li kaush li nakakam homolam fede kobera sale kyan rikin lishte maga takana tashak cheru ish pakomon ish kanaka akwa ish kati sin nak nabali railal nabali chakilal li naru nachal salikapen apan kawal kwanko malak tento kyoko chi rabinkil li esilal li nalep hunho utahultiko akwere nak nako atinak chirish nak kwikwank li railal kwikwank li chakilal li nataliman sa li cooperativas hunho utmare makaeb li komon malak ebli tekniko saran erikin tento te kwots li esilal malak tenum sicha li resilal hunho chanru rilbal chanru le kwanfik sa li hunho chi cooperativas banak tento shtum sinkil li esilal renak shnau malak kwi chanru li kwanhek malak karu cho chi kulmang sa li halang halang chi cooperativas banak laat anak kwan mare salach ol mare ta kaushla malak ta ke arin mak anak kulman ut nakshakul malak shakwek a kulman kun li railal mare shuqe li tsul mare shputir li nakhek mare shakik li akwim mare shtaliman kakwi li ochochnal malak toqe malak shuqe hunak li a kwitek eretal biyesh kanaka kwa ish kaskit kin شكل لي رايلال لي شاكيلال لي نارو نقطاو لي نارو نكوش توش اجانا بار نكوشو الق نكوشو نمي اجانا بار نكو اوكينا جانا جانا خيرو جو كوشي كاخلاك سلي هون هون شي كوبراتيواس شوانا قوان ناخيخ مالاق قوان كوبراتيواس باركوي شيو شيو لي نميك شيو شيو لي قوان ماري li akwim mare li kape li tse srurita akwan mare nanume li nima aran malak shton di tsul kuitek eviretal na bal railal na chal sali kapeen utarin akwin na ok rusilal chishkunil li kangel li nashman fede kubera erikin sali khalang khalang chimolam sali hunho chikooperativa sabar kuina keman ere manah na kultika mancheru li rusilal nak tento to aukche nak tento inka chishkunes li tse inka chishkunes li kape ta aumang ta ilmang panchanru nak keman li che sali shkian kutre chihokain kyoko chi oken kresh kolpal rish li loklak cho chaban kwanak inka nakatao ro malak kwanak naka ut nak chanchanta kwi makwa ikin apan neshka komon neshka nakakwa ishka stisina holominel kwal kuchik lisa ahil poyanam nakak kwanko chik chisa nakak shka kere tal nakyoko chishkubal hun linim la railal marera aran na tochel kachol, marera aran na akut na kajena, marera chabil ya silali na lebli kaush, dishmanu kilik angelis ya shkutikachak chikua bli komon rubalak. Aban karush kulman, dishmanak na kakereta na toh, maka kwanaran, maka li chahking, maka li railal, li nakataw malak, maka li tiilal, naka kaushlanak mahusut, tosh toch hunak li mahilal, hunak li railal. Aman, tento, sa iskiang li nalibak malakosh kumon li tsolok li nashkam fede kubera erikin rikin ishten maga sa lihunghong chi kooperativas na numsiman krakcheru na balpay kaush na balpay li nalib li na oken renak to kwaklik renak to erchi ubeh renak sa hongkutan na taachal kunak railal kunak cha akilal inka ahwal tosh toch abi maxi chabil inka ahwal tosh toch inka yokoch iskiebala takakol takip chiro chihuna kwash manaka in inka naru kakwili kakwa dios naru na ilok na ten anjake aban rikina kwili shten khan nakapan na walpay li nalib li kangel sa shmen li ruchi chosh malak salina khikhukhong li nako taliman kwe kakiyak sa li kooperativa sa li kalipal ajali bar na kishtaliman klaish li nakarabish kya bishkush fede kubera rakhlal kutan ten to kwan sa kapen shpanukil hong akli nalib hong akli kangel re na kaanta okeng chikaten ankil utinka tot anek chisab li nimkal railal nimkal chahkilal li nachal salikapen kawal wi kwan ko malak kawal kwan kish laish li komon li nakish taliman sali kooperativas hong hong kwan kuchik sabar kwan klinajek shiu shiu tento takakere tal kilakep li sahil poyanam li kokale kanachin li chakal poyanam li angele balde li hong hong chik kooperativas li ochochnal li akwim wana nakanaw nang akshoksili ho na akshoksili lo plachtumin utaran kwan kli koy enyom chokanak choko kuchiske bal hun li nim la saich oleh chokere chiru li lo plachsakew kain ako talimang salekyan ut nakakyal kape chi sera ek chi okeng chi shkospal li nalep hong hong li nakakaushla nakta angelak chiru nakakyal kape chi okeng chikulat erkin rakhlal kutan resh kambal li shailech ol resh kambal li esilal khun khun li taten ang renak yoko chi el chube renak yoko chi kawre sinkil ke sa komonil manakanan li nakasik na kwan kosa li khun khun chi kooperativas na sa komonil nakakyal ka eh khonashtiel ish olil ratin li molam fede kobera sa komonil khunno ahkwi karun arashkie bal haan tento takatawron na kwi nako ken kwi nako ten an kwi nako angela kwi naka khunahil ka chol chishunil karun takataw li rusilal kel keh kwi sa komonil aman chishunil ahkwi li chahkila li railal li nakulak li natali mang na chishkat li ka komonil kwi chakahunilo ahkwi yokochi okeng haran yokosh kutbal na yokochi shkuna hinkil likakaosh likachol likameseo ut chihokain toruk chishkamsinkil toruk chirisinkil aban kwe na kahachki manaru to okchishkeba na sa komonil huno akwe inka kaoch banak yokochi shkachmalki mare kwan klikomon terakrak liusila di chabilal ut kwan komon kakwe li yoke pshikbal na kachahkila haan kwan karan hunelik Shkomon chik chokep chish tatlankil chish sikbal utara maka li khunakhil. Aban, sa li hukuk chik kooperativas na kanaw na kingana kulman kaan hukana rakhlal kutan na kakya bayak li shkakwila li chol, bayak li nalib, bayak li kawrising, bayak li tsolok li nakakawshla na tak angelak chiku sa komonil renak chi hukain anak kuita oken renak kyoko chi el chiubeh kyoko chi shkashpal li hunguk chi railal kyoko chi shnumzinkil li mahelal malak kyoko chi shpanunkil akwi li angel hungu li tenebambil sa li kapen li tenebambil sa abel at li nakakea chko chi shkolominkil li hungu chi kooperativas chi hukambi shkanak akwa shkastitzi li kyoke shkialpal li chi angelak li nakoera pi chiru li sakew kain kuitekere tal kumpat na may kuchik li loklahona ling kachik i nakanakere na tokwang sa lekyang re nakyokochi sera e kyokochi atinaka ba nakakshik ahun linim la sa ich olas chuk ere mare kwanere la isha nakwan jo kesh chikabinkil utishe kolani chikunchap le kyuam hun linim la sa ich olas chuk ere li rosoptesyom tashak li kakwa dios sa le ben sa lekyang sa le hun kapal sa le kalepal sa le kooperativos hun hun akyalibar nakesh taliman utkui to Juan Kat malakui to Juan Kesh anakuan yo kesh kola ninkir hunchapchik li kakwa dios anan shrak erikin shikiru la esh renak to Juan li taklak to Juan li angel te banu sali hun hun chiko operativas kilakui chichabi la kwaye esh kanaka kwa esh kaskits in ut chiho ka in nak nakahakui shultikan kil cheru chishunilik angelik yo chipanumang anakwanza ebli cooperativas maren kaza chishunil imolam maren kaza chishunil li cooperativas apan kwan ere la esh yo chikakuklik angel cheru marekyo li chokokze marekyo li chokokkape la esh nakenau anakwan honinkal shtakru li akwim kain apan rahlan nakakienak makwara haam ta okeng renak takam min kuresh banunkil hunaklik angel takannau banasakalish kialalil nak yokochish taupal hun usilal hun chabilalaran hukanak nakapanlik angel makuanak takakaushla malaktish kiekenak anakuan terto shtak liruli kape malakterto shtak liruli loklakse usash kawahanak toshik banunkilik angel makua rakh hukaan to kaushlak makua rakh hukaan takabano rakh lalban rakh kwan tikachol likanale rashbanu kilchi chabil lik angel linashpaz liakwim kakwaye kwinka laish naken nawak kwin nak kwan sut tishkut chakua lok lak akwim kaan nak tiokachish kanak bankil mare kakwin nak shterku anakwash ala sa lachol tachik chish angel ankil inka na ahman kaan laish naken naw nak saib li kooperativas nak bal li Solok, napali, escuelas de campo, li kubambil chakut, mareto, kwan, yokebsh kubankileb, li kakomona na kwan, na kenawa kwenak napal likomon, napali asociados, ut mare napala kwi li cooperativas, sabar kwi hokain kwi chabu, shikchia, malahokain hunchia, mahunton rachlitzi, nataliman karan, aman karuchochi kulmank anakwan, shkomon, shkala hikru, likutan nak, mare, Akta tauchik liakwim kain likyochi aumang malakhoosh komon li halak likyochi anunkil fede kobera kwiza li halang halang chi kooperativas. Tentobi takanak chi chorcho chiku malak takanak chi chorcho cheru la eshish kanak akwash kastitin na ahel rush kebal shkomon lik ahel. Ahel ru na pinka to kanak malak takak ohok kacho kyalikin humpay akwi liakwim. Tento rahlal yokochi kaushlak utain nakatochak erikin rubelak utyokochik shtot balanak kwan nak yokochi kaushlak chirish malakrikin karak ru li tento toruk chishpanun kil kulak karak ru li ak naleb li ak kaush li ak angel li takabanurak kapeh hukain sa hun shaman hukain sa hun po hukain sa hun chia Makaure simpilo re kaushlak re angelak chihokan kui yo kochi roi benikil nak kyaltanumek li onal nak kyaltanumek li kutan ut akyana aruli takatau akyana aruli tishkut besil kawadios chiku bihokan yo kochi kaushlak aran tento takasira ruli kakaush li kanalepal ut takatikit Shalbal shpanunkil li kanfil khunkhu. La ish na kenawa na kwan. Li tok yokesh chi okeng. Malak yokesh chi shtikibankil tsakong. Sa li kanfil khunkhu. Chirish li kape, chirish li tse. Inka chi kikili na khek. Na pasman malak li kyochi oksimang. Re li auk. Re shpanunkil li kanfil. Kwi la at mare na malchap chaka na kwan. Shatk ay chiraupali tse. Chinak li shkiang kwa kwi li kape. Utak ere talana kwan mare tachik sali ak na khek malak ak kooperativas li tokyo kepchi ok sa angel hain ho akshin kutika chak cheruru belak mare ho kain hunchia ho kain kuipchia ma hunton li akwim tatao chakalan abanana kwan narutat kulak utak ere tal nak nkhalanchik li angel kyochi banu mankaran ka ut sashkawanak kyochi khalak li loklak kutan ka utak kwe sashkawanak kyochi lup li loklak choch ut tento Takashoku chikchak li shikakwila li shmetsew Anakikhaan hunghung li nakota limangkwi Malak likwang sa li khalang khalang chi kooperativas Uchi hokain Taka ke kuchik li lok lak akwim Malak taakwang rak kuchik li chabil Uchi ning aran hapan Tento takateng a tento to oken tento to solok chiris chan rush panukil nale malaha ak angel hai kui chan takakanap chihokan laishna kenau nak inka toruk laishna kenau nak kulakabeh naru nasach humpayak li akwim malah taruk tasach humpayak akwim li loklahpim li loklahche li loklahshul sali nakhech manakok kaancho chikulmang laishna kenau nak sabar kui mare hunak nakhech khualtik li ru nachakik li loklaha makabchik li kokshul makabchik li nakwalpay chiche utkaru nakulmang karan nakisach utkaru takapahanwa nakwan nak sa komonil to okin re nakta rashok lah kuchikru li lok lah chuch re nakta rashok lah kuchikru li lok lah pima lah li lok lah kiche ho akwi kwang li lok lah ha khun elik re nak chiho kain taka kwa klesi kuchik chiru taka kwa klesi lah kuchik chak ut aanta okin re katen angil ut chiho kain ta uchiang chicha bil li akwim choko chishk angel angil malak li choko chirao malagan awan kwi la o anakwan kakwi kuluk kakwi patso kakwi oipening choko karutek aushlala eskemak sakwe anakwan chak bemak chiribilere butiteke mahun elikra choko chishtawal li chabil hal li chabil ken li chabil kum li chabil pish li chabil tin li chabil osh li chabil kape li chabil tul li chabil tse mahun elikra takal chabil jok sa chiel karam na kenaw na kingka tento kwan aru takapano tento to ak obresing renak li akwim jok si uching si chabil hun elik manak li loklah chosh na takwa li loklah ha na lah li loklah chek am akwil na ke sach apan nakakawslan ak yan nasach hukaan ing anakak eretal nakla o akwil hopoyanam Yokochi okeng aran reshrav desinkil reshchakinkil ut kaza kuhakwi kwan malakla ona ko banun re nakdi akwim khunkhu inkachik na uchin inkachik na mok inkachik na ke malak inkachik na sumak chichabil renakta uchin krakhu taran takataw liru silal teltobi taqil chishkunil li nale beshkanakakwa eshkaskitin changru shpanukil yak kankhil sali akwim khunkhu kui rubelah kai na kocak shkewal marehu mansan, kui mansan, ushik mansan li akwim taka kere tal ho kya li honan na shk amjikur shk angel ankil taka kya kire tal ho kya li tumin, ho kya li shk emal akwi rastento taka kya utkwan nak mare mag a chan rush panunkil awana nakwan te kere tal nak yochikotsman kli na khe re li awg, re li angelak yo chicos manca que listean de con conchi aquem marete kaushlalesh nakyal khun na lebli maka rusilal ta koi beni takanau ban nak anan likoko ku chishik anan li tokulakwe sa kuibja bo shicha o cha mala tiktochi us kauch manakla oli poyanam yoko chitam sa shpendi ruchi choch aban de lo plachoch kio makwela ish makyochi kyok makyochi ni mank inka Tarubi na rastie wal khayinak tento taqil chan runak to uken khona konak li chana kashlan khona konak li chana kuy nash chekrib chiku ak sa shkian qib li nin qib hakiya kul li kashlan ka chin tak e chiku ak sa shkian li nim on nash sik chan runak tish chekrib chiku ak sa shkian qib eba komon khan huwa kuy li kuy huwa kuy li nabal pay chik chiya kuyim utro kanak kuy tento takapan na o di poyanam o kanak kuy tento choko chishwanu kese li hunhu chiko operativa sa anayin li nalem li nashkam kikin fede kobera nak taqil charu nak to tzakon chishkialpal li shsail li rusilal li kasutam li auk li uchinin ut chishkudil chik li rusilal li natalimang nak nakuk angelak sa komonil sa li hunhu chiko operativa sa aban takanak kuy chichoncho chero nak tento to okeng re nak chiko kain yokohkwi tzitzakon sa chishkunila nalepa kwaye li choko chishkos balerik inchiru li loplak sa kew kain nakawu li hap sa li hunhu chinajer sa li hunhu chikooperativas sa li kalepal sa li tenamit tento takakol kip kolomak eri la esh li kanakakwa eskastitzen renak chiko kain chokesh kebash komon li angel akya li par nakesh taliman nakwakwi chishkultikan kil hunzutak cheru nak chishkunil yasila li nalep li solok ho akwi li sera ik kawana nakwan shkulak sa likyan rekin ishte mag utsa ishta kik ni matoshi chero li hona shikhe kere rabin kil shkia shkush fede kobera
1: salvajes te espera. Jaguar Estéreo 99.7. Búscanos, síguenos, encuéntranos como Jaguar Estéreo 99.7. Opina, comparte, síguenos, búscanos. Redes sociales, Jaguar Estéreo 99.7.